Buka aja.

Sarau, então.

Não tô tirando a

صراط الذين أنعمت عليهم

0: kai mai kyau guda ɗaya ya baka goma, idan kai mara kyau guda ɗaya ya baka guda ɗaya, in kai yanyi gafara ya sa a share. Da aka Allah yake cewa inna Allah la yazlimu mithqala dharra, Allah baya zalunci ko da gaban kwayar komayya. Fahimta ko hasanatu min ma'rifaha, in mai kyau ne kuma zai dinganka. Ordinary musulmi idan iya yake guda ɗaya za a bashi lada goma, in ya gyara tsakaninsa da Allah zai zama duk aikin da idan ya za a bashi lada bashi bakwai, idan ya ƙara gyara tsakaninsa da Allah ya gyara tsakaninsa da bayan Allah zai iya yake nema a bashi lada miliyan biyu. To da kan
1: Allah ya gyara sa in ya hakura da cikin ba ba Allah ya sa
0: Allah ya fita tura masa ladan bayan sa. Ina bai roƙa sabuna a duro da bai da ita to Allah ya fadi maka ban aikin ka bai da roƙo ban su Allah ya fadi maka ban mai Allah ya sa mune da roƙo ban su amma da dina ba ta sai haji to da wani suka yi imani suka yi aikin bi kyau sai sa kullum imani ya da biyar aikin bi kyau mutum yana da mu'mini bai rika aiki mai kyau shi yasa Allah ya wadu zai ke cewa wal baqiyatu salihat khairun li rabbika thawaban, yin aiki mai kyau ya fi a wajen Allah ubangijinka ya fi komai. A wannan yana cewa ku anfusakum wa alaykum nara wa qudha an-nasu wal hijara. Zai fi laya jini ne, bulbaku ya fi tsara ta kairin da rasu ka tsawarin, ta kairin na mana. A wani yau da cewa inda ma amuwa duku ba wula duku fitna, wanda wa inda hu majiyar nauzi, ya ɗanku da dukiyoyin ku wanda fitna ne a gare ku. Allah akwai lada mai yawa mai girma a wajensa, wanda naku ne idan ku yi aiki mai kyau sai ya ba ku. Sai sa kullum ake hada aiki mai kyau a ake hada imani da aiki mai kyau ba sa rabuwa. Sai sa Allah yake cewa aiki mai kyau ko mun tantance saka da gare shi haka shi ma yake sabo ko mun tantance saka da gare shi fa man ya wanda suka zara ta khairan yaro man ya wanda suka zara ta sharran yaro azza Allah ya ce azizi la ta karaka min al-ma'ruf zai maka amfani. Amma da dina amuri amuri tsara da wani fili mai wujewa wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau za mu cika musu ladansu. Wallahu shi Allah la yuhibbu zalimin, Allah baya son azzalimi. Azzalimin nan Allah baya son sa balle shi yayi zalunci. Sai sa zuwa ga hadisi mai tsawo Allah yana cewa ya ibadi hadisin kudsi ne, inni haramtu zulma alaikum wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalam. Ya ku bayya na sanya zalunci a tsakanin ku haramu, ni na arabta wa kaina zalunci kuma na sanya a tsakanin ku ya zama haramun ne ta kada ku zalunci junan ku. Zalla ya ce kusa ko da ba yau ba ko ba a shekara na wani alkawari ne Allah ya yi kuma wani da ake yi Allah ya isa ko sai Allah ya saka wani ko ka sani ko ba ka sani ba Allah ya saka ka huwa a zalimi ta karkuwa da a cikin haɗuwar da Allah ke karfa da gaggawa da ka an zalimi ce ka yi Allah ya saka ta ka Allah baya zalimci kuma ya haramta mu yi zalunci a tsakanin mu. Sai sa ma Allah ya ce kuta kuta ba ya ma son azzalimi ba ya son aikin azzalimi ba ya son azzalimi ba ya son aikin da yake yi na zalunci. Allah ya kira mai zalunci.
2: Zalika natluhu alayka min al-ayati wadh-dhikri al-hakim.
0: Zalika natluhu alayka min al-ayati wadh-dhikri al-hakim. Ya Rasulullahi tun daga farkon wannan sura
1: da muke karanta a baya da wannan sura ta sauka da karfi sai da kuma
0: sura sai da sai da jira'a sun zo wajen su ko wajen abun hawa sujjud suka zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zo masallaci suka zo masallaci suka same shi suka zauna da shi dan wanzu wata ya hamu lufudi shekara ta tara suna sa suka shigo madina da ban tura da kiran sunan gari a Makka a Saudiya har yanzu tu garin yana nan can wajen bodansu da Yaman to daga can suka jawo suka zo dama ta can wajen Yaman wajen Habasha nan da suka san Kiristoci amma Makka da Madina ba su san Kiristoci ba sai dai Yahudawan da suka karanta littafinsu cewa annabin karshen zamani yana zuwa su ne suka san cewa annabi zai je ya sauka a Madina zai yi hijira daga Madina suna ta yawuda da suka zo suna cikin gari ko suna wajen gari da suka shigo suna tattaunawa da manzon Allah sai waɗannan aure suka sauka wajen suna cewa manzon Allah su isa wajen su dan Allah ne suna wajen su manzon Allah ce a Badan Allah bane to in badan Allah bane ka jawo mana yadda kuke ji kai jima can musulun Allah ya fito da waɗannan aure da aya 80 da wani abu farko wannan sura akan nasara hijira da sauka ka ji kan tarihin sayyida Maryam tun ba ka katta har zuwa kanta har zuwa shigar annabi Isa da alaihi salam Allah ya bashi amsa ya gaya musu ko kuma ya gaya mata da baki da sai na Allah ya salika da tuwa alaika ya rasulullah wannan da kai kake karanta maka wannan abubuwan da muke karanta maka na ayoyi na mu'jizoji dinnan wanda muka ce kai wani tsarin hijira na bayani da mutanen duniya ma gaba daya al'ummar ka wannan addini da wannan zikiri mai cike da hikimomi alqur'ani kenan alqur'ani shine zikrul hakim dan Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la'ibuna alqur'ani daga cikin sunayensa akwai hikima ciki kuma yana cike da hikimomi wanda Allah ubangiji ya saukar da shi a ciki dan haka wayannan nasara su cikin din da su a kuma sai suka zo akwai manyan manyan da daga cikin su wajen mutum goma sha biyu sun sa kaya Allah ya yi magana kuma sallama kuma tattauna wannan suna tare da manzon Allah sai lokacin ibada su yi sai suka tashi su koma gefe suka yi ibada su manzon Allah bai hana su ba dan haka akwai kyakkyawar alaka tsakanin musulmi da kirista duk musulmin da ga yi kirista to sun zuciya ne ko bai san addininsa ba duk kristan da zai ya yi ya yi musulmi to sun zuciya ne ko bai san addininsa ba amma musulunci tun yana da shekara 5 suka samu alaka mai kyau da kiristiyaniti kamar yadda muka yi bayani a karatun kujiya da manzon Allah ya ce Habasha su bauta wa Allah hankalinsu a kwance zalika ya rasulullahi waɗannan bayani ayoyi abubuwan mamaki ba ka na aka yi amma ga su tamara karanta wanda su jiriyan jiriyan da duke da hakimi da wanda alƙur'ani wanda yake cikin hikimomi wanda muka saukar maka da waɗannan bayanai a cikinsa.

things up.

Evet Aku ikinci.

Hallelujah.

Okay.

and then

Simon.

Caramba.

Yep.

inji kada ai jama'u duka mu kiyaye da kowa da daga gani ya kai tunanin ba matsala bane shi wannan a inji to da kuma kuma gagara mu matsala ne domin sai a fiye cutar da kai cutar da wanda kake tare in har kana yin sa to shi ne ko gwara mu especially mu mata in an fi samu mu a tare da mu za ka aikata mu ki abokiyar zaman ki masaki

0: daidai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sallamu da arziki sake saduwa duk da akwai sauran lokaci kafin bude campaign ko jam'iyyun siyasa dan samun damar isar da sakon su ga al'ummar kasa da zumuncin manufofi irin na siyasa to amma har yanzu yan siyasa masu rike da mukamai irin na siyasa na bayyana irin nasarorin da suka cimma duk da an san ayyuka irin sa shine yin doka da samar da al'ummar da ake mulka da fita wajen shigar da dokokin su ko gwamnati to amma duk da haka lokuta daban-daban sukan tallafa al'ummar da suke jagoranta da fannoni daban-daban musamman ta fuskar tallafa musu da ababen sauƙaƙe musu rayuwar yau da kullum wanda shirin namu ya samu zantawa da shi shine kakakin majalisar dokokin jiha Right Honorable Abubakar White Suleiman dan Galadima Ninki wanda kuma shine sabon jam'iyyar APM mai alamar rubu ta tsaida shi takarar kujerar majalisar wakilai na mazaɓar jihar shi inda cikin zantawarsa da wakilan Right Honorable Abubakar Suleiman ya fara ne da bayyana mana irin farade-farade da yake da su wa wannan mazaɓa in har haƙarsa ta cimma ruwa
1: tare da lafi kamar yadda ka sani na yi na cikin lambar zakar wannan biki a kusance zan yi na yi da mata sasu ne ko na yi a matsayin ka bakin majalisa kuma alhamdulillah ne kawo ci gaba daidai gwargwado na kawo wannan mazaɓa ta wata ninki kuma abu waɗannan kyawawan ayyuka da na ci gaba da muka kawo da sama matasa aiki da more rayuwa da wa da sauransu muna da niyyar in Allah da za mu je shi mun je mu san tarayya shi ma za mu kawo waɗannan al'umma na ninki da warji kuma alhamdulillah ga matsayin na wanda ya majalisar jiha kuma ya speaker a sun biyu na san Allah da na ce majalisar tarayya ba zan zama ɗan ashin shata ba dole ta yadda sun ce a cikin na gaba gaba saboda experience da ke da shi na wannan harka ta mutuntar majalisa na da kuma connections wato da dama da mutane da cikin Najeriya nan ciki da waje da na samu dama na shugabanci shugokin Najeriya na da connection da ko ina da baka tsammani da haka Allah da zan yi amfani da wannan connection da nake da shi inda cewa na kawo al'umma ne gida waje abubuwan more rayuwa da ci gaba fiye da yadda Allah da tuba su da suke yi ba wannan zama kira ba
0: wancan lokaci da aka shigo majalisa na jiha ka zuwa jam'iyyar APC a karo na biyu ka zuwa PDP yanzu kuma ga shi takarar da za ka yi shi ne a jam'iyyar APM sabuwar jam'iyya ne kuma ga shi za ka ce ko shiga a ƙanƙanin lokaci wanda bai kai shekara ba a shiga babban zaɓe yaya za ka tunkari haɗakar da al'umma na a zaɓi wannan jam'iyya da kuka kuma cikin ta.
1: Alhamdulillah muna biya daga yayi nisa kuma jam'iyyar ainihin mu ne jam'iyyar ai ko da zero party insha Allah mu kai takara da izinin Allah ta'ala saboda kyakkyawan alaƙa da muke da shi da al'umma ta Bauchi saboda kyakkyawan ayyuka da kuma ci gaba da aka kawo ta Bauchi saboda mutunci da mutunta al'umma da ya kasance wannan gwamnati ta mu ta yi da izinin Allah ta'ala muna da fata kuma muna sa ran in Allah da wannan abu ya

0: shugo sabo tambiya kuma mun san Allah ga wa muna da salatu alhamdulillah kuma mun samu karbuwa al'umma suna karbuwa al'umma suna karban mu a dan ko saboda mu din kaura shi ne jami'a jami'a mata roji kuma kowace jami'a muka koma Allah da saboda irin kyautatawa da kuma kokari da ayyuka da aka yi da kuma yadda da mutane muke da shi saboda mutunci da muke da muke muke mutunta mutane insha Allah wannan ba zai zama da matsala
1: ba su ayyuka ne wanda ka samu a wannan mazaba naka ne yake baka kwarin gwiwar jin cewa kana da zaku ku samu nasara
0: alhamdulillah idan ka duba zan ga garin dinki ba kamar da kan sabta ba ba dolarization an yi a cikin garin nan ne an yi hanyar nasaru an yi ba masu a arja an yi hanyar cikin garin nasaru an yi asibitoci an yi makarantu an yi duk abubuwa ga hanyar zakar zuwa abin nan da dai sauran gurare da dama wanda ayyuka a wani alheri wannan gwamnati wanda wasu mu muka yi kai tsaye su muka yi sanadiyar kai su suna nan sun ba za ku yana insha Allah kuma muna fata al'umma za su ji sa su farin ciki da wannan kuma wasu kuma Allah ya za su samu zamu ga sakamakon san Allah da lokacin zabe
1: ya din karwar hukumar kuma wani kwadon gwiwa kai kana cewa
0: kuma mun ji asina samun labarin abubuwa yadda nake tafi da abubuwa na yanzu mutane da kansu ke samu ruwan su maza da dare da saboda mun ji irin ayyukan alheri da ke mutane nan ki kuma muna so yazo ya ma so insha Allah ko ba ba su kunya ko ba za su kasa hidu ba Allah ya samu samu ta mutum da adalci ko ka ruwan ban ci gaba
1: anan kuma mun ji ga warji akwai kuma matasa mata da matasa a wannan bangaren menene za ki ce an sannan kuma me tare da inka domin su
0: alhamdulillah kamar da ba wa da su mun sama matasa aikin ni mun ba su mun ba su empowerment mun ce miki mata da matasa a yanzu ka ba na wakiltar karamar hukumar warji amma a yanzu ka ayyuka da muka yi ko kuma kyautata al'umma da muka yi na mata da matasa suna nan da yawa shi yasa mu Allah ubangiji mai ya samu su soyayya mu a zuciyarsu kullum suna Allah ubangiji ke bismillah su zo su ga cewa sun saka mana abin da muke musu
1: zaka fafata da manyan jam'iyyu a dido na lokaci za a ce akwai PRP akwai APC da ADC ko kuma ga ka APM wani tanadi kake da shi don fuskantar wannan manyan jam'iyyu na masu
0: gari babban tanadi shi ne ya zamanto idan ya zamanto

0: alhamdulillah, kamar yadda ka sani an yi ba an yi sani sabbin masarautu an yi sarar kuna an yi dokaci an yi hakimai alhamdulillah kuma yanzu aka magana da muke yara na ana cikin wasu gidajensu da sauransu kuma Allah ya da san mutane ne masu amana ba mutane masu cin amana ba na san Allah su yarda sun ga abubuwan da muka yi kuma muna fata Allah ya da za su su masarautu dama Allah ya samu muna cikin su kuma muna mutunta su kuma muna da kyakkyawan dangantaka da su su ba ma tsammanin za mu samu su lati wannan kuma
1: daga karshe wannan abubuwa yana da gurin masu kada kuri'a ne a daidai wannan lokaci hukumar zaɓe tana kan yin wannan rajista sai da masu kada kuri'a ke cin zaɓe menene sakon ka gare su na ƙarasa wannan aiki
0: da farko tukuna zan fara da kuri'a wasu hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC saboda buɗe ƙara lokaci da suka yi na yin rajista wadda domin akwai jama'a da dama wanda ya kasance ba su yi rajista ba ko bukatar sai ba ta ko wani abu makamancin haka to wannan sabuntawa da kuma yin saboda ake yi gaskiya abu ne wanda mun yaba abin jinjina mun hukumar INEC kuma muna amfani da wannan dama kamar yadda muke maganar nan muna amfani da wannan abin samun haɗin kai na musamman INEC muna amfani da wannan dama muna tura ko lungu da sabo a je ana yi wa suna da abubuwa da dama da suke son su yi zaɓe amma ba su da katin zaɓe a wurin nan ɗauki waya na buga ba su tunan da ya yi ƙoƙari a kai musu wannan abin nan inji ko kuma abin nan mashin na rajista da ba a yi musu kuma Allah da na san ta a kai musu to wannan muna nan muna amfani da wannan dama da su hukumar zaɓe suka yi na ƙara lokacin zaɓe ƙara lokacin yin rajista muna wayar da kan al'umma wallahi da abin da a je a kai wannan rajista domin cewa katinta shi ne yancinka san da kake mutum idan ba ka da katin zaɓe ya zama san banza hakan Allah da wannan akwai shi ma akwai yana akwai ana ci gaba da yi kuma muna kan tallafa da dai gwaggwado inda za a samu a ce aiwa mutane katin zaɓe
1: kakakin majalisar jiha Rai Alabu Abubakar Bai Suleiman ɗan galadiman bingi wanda jam'iyyar APM ta tsaida shi takarar kujerar majalisar wakilai ta mazaɓar mutuwarci ke bayyana irin tarihinsa wa al'ummar Minjiwanci daga mazaɓar kuma dai kamar yadda ya saba gudanar da ba da tallafin kayan aikin gona a duk shekara wannan karama na majalisa na mazaɓar kuma wani musa wakili na kwada ya raba kayan tallafin noma wa al'ummar mazaɓarsa a ranar juma'ar da ta gabata kan hakan ne ma ya sa wakilinmu na majalisa ya gana da shi kan wannan tallafi da ma wasu batutuwa da suka shafi kokin al'ummar kogo da ya gabatar a zaman majalisar na wannan talata 7 ga wata
2: kamar yadda ka yi tambaya a al'umma ne da yi na bogoro yawanci zance kashi 90 manoma ne kuma abinda na tashi a kai kenan abinda na gada a kai kenan so ya zama mun kusan tradition kusan abu kaman dole duk da ba dole ba ne amma a lokacin damina haka kan ban zama dan majalisa ba kan ta na ga dan abubuwan da za su taimaka ta guri daga zama dan majalisa kuma na da fara kashi saboda na kan ba da maganin ciyawa da kuma taki da kuma ma iri saboda in taimaki al'umma na je je gurgurdu duk da lokacin wannan rabiyan ba za ka iya cewa kowa ya samu ba amma dai mukan yi ne na taimaki wayanda Allah ya nufa za su samu wannan karon mu yi kaza wancan karon mu yi kaza wannan shekaran mu yi kaza kuma lokacin da lokacin bukukuwa in Christmas ya zo ko sallah shi ma mukan taimaka to cikin yardan Allah dai ba ni kan so a ce an wuce an yi nisa da damina kafin yi wannan taimakon saboda maganin ciyawa ana bukatarsa a lokacin da ya kamata so dan taki ma ana bukatarsa a lokacin da ya kamata cikin yardan Allah sati biyu da suka wuce na je karamin hukumarmu kuma na sa shamomi daga woodward sun ɗibo mutane daga unit saboda siyasa a ƙasa ta je so in ka je unit babu abin da yake fasalin unit kuma shamomin woodward sukan sa ido zuwa unit so na roƙe su suka ɗibo mutane daga unit ɗinmu da muke da su duka unit ɗinmu da muke da su suka kawo ba mu tsaya a wadda muka dawo local government muka kama hall karamin hukumar bogoro da kuma esco na local government da muke da su da kuma su jamumin wadwad da muka zo muka taru da sauran stakeholders abinda Allah ya face mini muka raba ma wanda Allah cikin yardansa suka samu

0: so mutum ya koma baya in kai kullun kana kara amma baka iya kara ba kai yayi abin da ka saba yi so Allah shi ya dansa mun raba magani ciyawa
1: wanda zai taimaki al'umma wanda ya wani magani na ciyawa na ba
0: bayar da ya ji wanda muke bayarwa haka ma mun tallafa ma wasu da taki kuma takin mu da mu bayar ba za ka iya ce ka ba mu kowa da kowa ba kuma mukalla bai kamata ka ce a mudu taki kafin a ba mutane ba wanda Allah ya saka da rabon su mun ba su buhu da daya na su je su taimaka wani kuma in ya je kafin su zai ga ya ga buhu da ya shi ma in yana da zuciyar taimakawa zai iya rabawa rabi ya yi amfani da shi rabi kuma ya dan ba ma wasu ko kuma ya ba ma mutum daya daidai abin da yake so in ya ga dama kuma sai ya amfani da shi a gonansa haka maganin ciyawa ba za mu ce mu ba da gungun ba sai dai ku ce lita na ba da fanko fanko ne kuma kowane fankon magani akwai lita guda 12 a ciki wasu kuma mun ba da kunyoyi su masu samu ka zo mu tsaya kaje akan al'umma mun taba kunyoyi misali
1: haka kungiyoyi wa'inda muka yi fafatawan siyasa
0: da su kuma yawanci matasa ne muna da kungiyar PDP boys na Bogoro akwai PDP boys na gunduman Dosa akwai na gunduman Bogoro kamar yadda na fada akwai na Gwai akwai Galan boys akwai House akwai G21 akwai kuma kungiyar dattawa saboda mun yi amfani da dattawa akwai kungiyar na Kwada boys akwai kungiyar Coco akwai kungiyoyi akwai wani kungiya ma na masu nasara kungiyar nasara wannan duka mukan ba su fanko in sun je za ka ga fanko 10 in ka bayar mutum 120 za su je su samu in ka bada fanko 30 za ka ga mutum 300 da kusan wani abu sun samu in ka bada 50 za ka ga kowanne akwai maganin ciyawa lita mai lita 4 ko 5 din nan guda 12 a ciki so mun tallafa kungiyoyi kuma kamar yadda na faɗa maka mun zagaro 'yan siyasa kuma akwai dattawa kamar yadda na faɗa maka
1: su ma sun sami wannan wannan abin
0: muna ciki a cikin stable ma sun zo yan comedian ma sun ce ya za mu raba abu kawai na tuna akwai wani yan comedian sun zo su hudu suka ce to ya ba zan tuna da yan comedian ba su ma mun ba su katon daya mun sun je za su sami sauran yan wansu kaga su hudu suka zo wurin amma mun ba su katon daya ne kuma guda 12 ne a ciki so ko da sun dauke ta daya ne kaga su hudu za su iya zuwa su ba mutum takwas su ma su samu so muka yi wannan saboda tallafa ma al'umma lokacin noma
2: makon baya da ya wuce akwai wani koke da ga shigar gaban majalisa wanda kuma majalisar ta bada dama a mai da shi zuwa wani kwamiti domin gudanar da abin da shafi zai tsaye ta sana ambaliyar ruwa a mazafarka wani hali yake ciki
0: a godiya ma Allah a majalisa na gabatar da abin da ya shafi constitucy na a karamar hukumar Bogor wato akwai wasu gadoji da aka faɗa min labarin su to ana faɗa mini ban tsaya ba na tashi
1: ciki ya dan Allah na je na dube su saboda an sami ambaliyar ruwa
0: wanda yake so ya bata wannan gadoji din ya fara ma bata su suna wani halin lalacewa akwai abada gari ward and it akwai kuma abun ward abun auren akwai kuma gobe ward gargari so na sami zuwa wannan ward din guda uku da ward din gobe da ward din bada gari da ward din mu saboda in je in duba da na je kuma na duba din sai na samu gadoji ne guda uku wanda aka yi sun kusan yankewa to da na zo sai na presenting a majalisa cewa a taimake ni a tura sako zuwa bangaren gwamnati na su gyara wannan gadoji guda uku da na gargari da na gwamnan da nan din to majalisa sai ta yarda sai suka tura a kwamitin rural development da na koma saboda aikin majalisa kada ka bada aiki ka je ka zauna sako sai na koma ina bincike sai na gane cewa ai ba a ruwan gwamnan ne ana wannan aikin ba ana yin shi a works ne so na roki majalisa cewa su sake rubutu wannan rubutu da suka yi a ministry of environment ko rural development su mayar mun zuwa ministry of works so duka majalisa sun yarda ya girma shi speaker ya tambayi yan majalisa duka sun yarda cewa wancan rubutun da na kwana yi da koken da ya kawo da aka kai ta ministry of rural development ya kamata a mayar da ita ministry of works kuma duka suka yarda majalisa ta yarda so na gode da wannan yarda da aka yi kuma na san idan suka rubuta zai je tiwuri mai girma gwamnan jihar Bauchi kuma na san zai tura because kwanan ba ina zaune a Kakadama duk da ba constituency na bane mutane Kakadama sun zo kuna cewa gadon su ya lalace ina so in taimake su in shiga musu gaba. Na shiga musu gaba in je gun Pamsec na works muka presenting kuma ba da bata lokaci ba na ga sun tura
1: sun je sun duba wato engineers sun je sun duba kuma na kan kuma mai
0: to kaga kai a inda ma kuma constituency din gaba balle inda constituency din muna tabbatar da ci ko kana za ta yi wancan aiki da
2: mai magana da yawun majalisar dokokin jiha Ana mu sa wakili na kwada ke kalin haske kan tallafin noma da bayar da kuma kokin al'umma mazafarsa da gabatar a kwayar majalisa a wannan talata 7 ga wata daga majalisar dokokin jiha sai shirin namu ya nausa jam'iyyar APC idan mai tsaro na biye da mu an ji mu da Alhaji Sirajo Ibrahim mai hankali inda yake bayyana halin da suka samu kansu a jam'iyyar APC a nan jihar Bauchi wanda hakan ya sa suke ganin jifa da kullum mango shi ne mafita gare su cikin karshen zartawarsa da wakilan a yau ma zai ɗora inda yake bayyana dalilansa na ɓangaren jam'iyyar
1: Sirajo mai hankali yana APC kuma yanzu na shiga na APC su sun san dalilin da ya sa na shiga na APC a tashi Muhammad Ali Kwace ya san me yasa na shiga na APC ai dalili na kenan kawai kawo bawan Allah nan a matsayin dan takara a jam'iyyar APC bayan bawan Allah nan bai san ciwon jam'iyyar nan ba bai san nakasin jam'iyyar nan ba bai san matsalar jam'iyyar nan ba bai san tashin jam'iyyar nan ba bai san ina ta waye ba bai san ina ta nakasa ba bai san ina za a tada ba bai san irin ko mada da shi ainihin bugun da yake so ake so ai mata ba ka gane mutumin da ya da wainiya ya yi wahala ya mutu akan jam'iyyar nan har duniya take masa kirari har duniya take masa kallon cewa babu shakka in dai baya APC to haƙiƙa APC a jihar Bauchi ta mutu shin labarin bai tabbata ba shin labarin bai zo ba shin jam'iyyar APC bata mutu ba ya iri na irin mu irin su nawa ne suka bar jam'iyyar APC saboda hana bishiyar group 2 a ne shi gobe kuma tiket na matsayin dan takara gwamna kuma idan nasara ake so babu abin da zai sa a ce wai mutumin da aka tabbatar da cewa shi yake da goyon bayan al'umma
2: kamar yadda nake gaya baya shi jama'a suke so shi jama'a suke tururuwa kai shi jama'a suke fata shi akan sa wai a hana shi dama ai dama ba sa bukatar nasarar jam'iyyar APC ina tabbatar maka da cewa bayan goyon jam'iyyar APC a jihar Bauchi ya zama wajibi ya zama dole tilas Allahu insha Allah abin da zai faru kenan ba za a yi gwamnatin APC a jihar Bauchi 2027 ba a alhaji shi wannan
1: mai gida na
2: wato ministan harkokin lafiya a cikin bayanin da suka yi a wannan sati da suka ziyarci jihar Bauchi da kuma shi dan takarar gwamna a gabashin jam'iyyar ta APC ya bayyana cewa akwai kurakure da shi dan takarar gwamna ya yi kuma ya amsa su kuma zai gyara shi ma dan takarar gwamna ya amsa cewa akwai kurakure da shi ya yi akwai kuma wanda an masa ne a matsayin sa na gwamna don haka yana neman haɗin kanku domin ganin cewa a wannan karon an gyara sai kuma ga shi a matsayin karjigo na cikin jam'iyyar kana
1: faɗin wannan da muka gani ba ka gani za ka labu a matsayin cewa ba ne kuma ne kuma
2: a ga jawabi ne zai amfanin zunubi ko mu in ji Hausa su fa tunanin su za a rubuta su ne tunanin su za a kawo ne ko a so ko a ki tunanin su babu yadda mutane suka iya sun manta wallahu galibin ala amrihi walakin aksaran nasi la alamu sun manta wannan sun ajiye wannan abin da suke tunani shine karfin mulki da izzar mulki za ta kawo su bayan kuma billahi da la ilaha illa huwa balillahi al'izzatu jami'an ga Allah ne karfi da goya take gaba ki da babu wani wanda ya isa yau al'umma jihar Bauchi Allahu insha taka hai babu wani wanda ya isa ya kawo al'umma jihar Bauchi wanda ba shi suka zaba ba bi iznin Allah al-karim babu wani bawa a doron duniyar Najeriya da ya isa ya juya sakamakon zaben jihar Bauchi ya baddala shi ya lalata shi ya watsa shi ko shi din da aka juya zaben sa aka watsar da shi aka fitale da shi cin al'umma jihar Bauchi ba ma suna san sa ne ba san su suke bane da zuba ga Allah
1: dole zama musu kuri'ar ta su ke a kansa ba
2: a'a jihar su suke kishi ko ba haka ba shi yasa suka zuba ido shi yasa ba su damu ba shi yasa ainihin shi bala Muhammad Kauran Bauchi da ya karbe kujerar da ainihin shugabannin jam'iyyar ne da makamantan su ainihin state holders din aka ba da goyon ba hakan ya faru ne ai abin da ya faru kenan ko ba haka ba mu siyasa billahi da zila ilaha illa huwa rigar mu ce mu siyasa ina tabbatar maka da cewa babu wani wanda zai nuna mana siyasa amma mu babu abin da za ku gwada mana siyasa na rantse maka da Allah za mu tara za mu watsa haka mu Allah ya yi mu harkar siyasa mu har gobe har jibi da gata Allah insha Allah za mu yi hadawa kuma za mu yi watsawa shehu buba
3: shine mutumin da ya cancanci al'ummar jihar Bauchi su zaba ko a yanzu idan kai census zaka fitar da cewa hakikatin Shehu Buba yana gaban duk wani dan takarar gwamna a jihar Bauchi kuma ciki har da Suraje Ibrahim ya hangale ko ba haka ba babu abin da zai sa mu goye bayan abin da al'umma ba sa so babu abin da zai sa mu guje
1: abin da jama'a suke so annan muke ko abin da muka bada kenan mu irin rayuwar
3: mu kenan mu irin cijewar mu kenan kafewar mu kenan ainihin duk abin da za a yi ni abin da al'umma suke kauna suke so mu tukar bai sabawa addini ba haji ko
2: Alhaji Suraje Ibrahim dai angali cikin dogon zantawar sa da wakilan kan dalilan sa na barin jam'iyyar ta APC mai alamar sinsiya daga batun siyasar jiha sai kuma shirin ya dubi da siyasar kasashen duniya inda wakilin mu Kasim Abdullahi Zango ya hada mana wani rahoto da ya kunshi sharhin siyasar kasashen duniya.
4: Amurka za ta bibiyi zaɓukan Najeriya da za a gudanar a shekara ta 2027. Wani dan majalisar Amurka ne ya ce gwamnatin Donald Trump za ta sa ido sosai kan yadda zaɓen Najeriya ta 2027 zai gudana. Dan majalisar wakilan Riley Moore ya ce Amurka na da ƙudurin doka da ya shafi Najeriya musamman batun yancin addini da tallafin tsaro. Ya kuma bayyana cewa majalisar wakilan Amurka na dubawa ƙudurin kasafi da ya kunshe tanade-tanade game da Najeriya, ƙudurin da ya shafi yancin addini da kuma sharuɗan bayar da tallafin tsaro daga Amurka, wanda kafar jaridar Legit ta wallafa a shafinta. A wani labari makamancin haka, shugaban Senegal ya ɗauki matakin kafa jam'iyya. Shugaban Basiru Diomaye ya faye ya nemi haɗin kan magadan gari sama da 300 daga dukkanin yankuna 14 da ake da su a ƙasar wajen kafa jam'iyyarsa bayan takun saka na tsawon watanni da ya shafe da tsohon abokin hamayyarsa Usman Sonko na jam'iyyar Pastive da ke da rinjaye a majalisar dokokin wanda kafar DW ta wallafa a shafinta. A wani labari makamancin haka, nan gaba shekarun ritaya a Jamus za su zarta 67 bayan tattaunawa ta tsawon sa'o'i 7 ta 'yan Democrat sun yanke shawara don rage nauyin haraji da ke kan ma'aikata da matsakaitan masana'antu yayin da masu biyan haraji mafiya arziki ke bada gudunmawa sosai wanda kuma nan gaba ne gwamnatin Jamus za ta mika ƙudurin a majalisar domin sanin sahalewarta domin ya zama doka wanda kafar DW ta wallafa a shafinta.
2: An gaida ɗan mutanen Zango da sharhin siyasar kasashen duniya. A nan matakin ƙasa ma dai wakilinmu ya kuzo ya haya doka ya haɗa mana sharhin siyasar ƙasa.
5: Aslam Aliyu wata mutumiyar Atiku ce a jihar Zamfara ta sauya sheka daga jam'iyyar Ahmadiyya ta ADC zuwa APC. Aslam Aliyu ta kawo ƙarshen raɗe-raɗe da aka riga je kwanakin cewa ta canza gida. A ƙarshe aka gano cewa labarin sun ba gaskiya ba ne.
1: Rahoton da ke ta tabbatar da cewa Aslam Aliyu daga jam'iyyar ADC ne
5: a dawo a Najeriya a wani jawabi da ta fitar a ranar Lahadi 5 ga watan Yulin 2026. Yar siyasar ta ce ta ɗauki matakin ne bayan nazarin tafiyar siyasar ƙasar. Jawabin da ta fitar ya bayyana cewa tunda take da Alhaji Atiku Abubakar na kusan shekaru 20 imaninta a gare shi bai taɓa yin rawa ba. Tsohon gwamnan jihar Borno kuma jigo a jam'iyyar APC Ali Umaru Sharif ya yi watsi da damar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2027. Ali Umaru Sharif ya jaddada cewa yanzu ba lokacin arewa ba ne na fitar da shugaban ƙasa na gaba a Najeriya. Tsohon gwamnan na jihar Borno ya bayyana hakan ne yayin da yake magana a shirin Politics Today na tashar Channels TV a ranar Litinin 6 ga watan Yuni 2026. Wasu fitattun masu ruwa da saki a jihar Gombe sun bayyana goyon bayansu ga ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a zaɓen 2027 Dr. Jamilu Isyaku gwamna. Sun bayyana wannan matsaya ne a wani taron masu ruwa da saki da aka gudanar a Abuja a ranar Lahadi da ta gabata. Jaridar Leadership ta rawaito cewa malarta taron sun ce sun yanke wannan hukunci ne bisa abin da suka bayyana a matsayin nagartar shugabancinsa, hangen nesansa da kuma jajircewarsa wajen ci gaba da bunƙasa jihar ta Gombe.
2: An gaida ɗan mutanen doka da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar nan da suka kunshi siyasar ƙasa. Kuma da hakan
0: mai shirin na yau ya zo ƙarshe. Amma dukkan wanda suka taimaka shirin ya kammala. Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki. Ni Abdulrahman Umar Gudugo da na jarumar shirin ke mana.

0: tafi mai nace shirin siyasa na maji na ganin zai zo ne sama fakin za a ci gaba da kasancewa da tashar al'umma PRC yadda NDDA na ɗauke da shirin na wannan kanawa tare da Altin Suman.
1: Yara kenan, wato iyali na ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. Alfarma Magista ne daga waken soya da aka tsuma albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kaɗai ta sani. Shinkafa ta jaka gajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin? Zuwa cikin lumana, kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman ko lokaci na musamman da ba za a iya man

sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa ta kafar BRC idan mai sauraro na bibiyar shirin muna nan a cikin littafin mu mai suna bigidajiya lissafi na biyu wallafawar Khadija Adamu Shitu harfin mai fata sta ya bamu littafin a jiya mun tsaya ne ya gama tsara duk yadda shirin su zai kasance ba tare da an zargi kowa ba daga shi har mama washi gari sun gama shirin su tsaf suna durkushe a gaban abba don masa sallama abba ya jaddada wa kalin riko da addinin sa da duk wata kyakkyawar tarbiyya da ya san shi da ita tare da mayar da hankali akan abin da ya je yi anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora sannan ya dora da cewa ka sani wannan tafiyar taka ta bambanta da wanda kai a baya domin wannan karan akwai nauyin iyali a kanka kuma marainiya amanar ta da damka a hannunka domin na san ka san girman amana kuma ta marainiya daga hannun mahaifinka kai iyakar iyawarka wajen kare dukkan haƙƙinta da suke kanka kada ka ga babu idanunmu kai nufin cutar da ita ka dinga tunawa duk abin da ka yi Allah yana kallonka kuma baya yafe ma wani laifi da ka zalunce shi ko ka ci amanar shi ko ka ci amananta ban tura maka tafiya da ita dole ba kai ne ka nema da kanka ni kuma na hango za ka iya rike mun ita amana kamar yadda nake rike da ita Hajiya Yabi ta yi saurin katse shi da cewa insha Allah yadda yaran nan suka haɗa kansu Alhaji ba ma sai ka ce amana ba tunda yana son matarsa zai rike ta amana ta faɗi haka ne a yadda ta lura kamar kalaman abba masu ratsa zuciya ne kada su karaya mata zuciyar Khalil da yi watsi da shirin su wani irin gumi ne ya rufe Khalil zuciyarsa ta ci gaba da suya bai taɓa tsammanin irin waɗannan kalamai daga bakin abba ba lallai abba ya ɗauki lamarin yarinyar nan da girma fiye da tsammaninsa abba ne ya katse masa tunani da cewa kai shiru ko baka ji abin da nake cewa ba ne Khalil ya ajiyar zuciya cikinsa ya yi mugun sanyi ya gyara zama ya ce na ji abba insha Allah zan kiyaye Allah ya taya ni muku Aliyu ya ce amin Allah ya maka albarka Hajiya Yabi ta ce Alhaji idan kana maganar Karima kamar wata yar jaririya yarinya za su yi tafiya da mijinta sai kwana-kwana kake yi kamar kana tsoron kada ya cinye ta Aliyu kabir ya yi murmushi ya ce Yabi kenan ita ma ta yi murmushi ya ce to ku je Allah ya tsare su duka suka ce amin suka miƙe gaba ɗaya za su fita Alhaji Kabir ya ce Karima ke ban gama da ke ba ina son magana da ke gaba ɗaya suka juya Hajiya Yabi kamar ta yi magana sai dai ta kaɗa kai kawai ta fita suka bi bayanta Karima kuwa ta sake durƙusawa abba ya ce Karima na riga na san halinki na haƙuri amma ina son ki ƙara a kan wanda na san ki da shi a yanzu zaman da za ku yi da Khalil wata sabuwar rayuwa ce da haka nake miki nasiha ki ji tsoron Allah ki kuma riƙe addu'a ki kuma riƙe kanki Allah ya muku albarka da haka suka tashi tafi na uku mai sauraro littafi na uku ya fara da cewa hannuwansu sakale suke da juna haka suka dinga saugowa daga matakalar jirgi har zuwa wajen da za su hauta sai idanuwanta ta ware tun daga cikin jirgi ko ɗan barcin nan da ta ga wasu suna yi ita san ba ta yi shi ba bayan yanzu da suka kutsa cikin birnin London da take hangen gine-gine da tituna masu ban sha'awa duk da dare ne ko ina tamkar rana yake saboda hasken fitilu wani ƙaton gate suka rufa wanda Khalil ibiti ya buɗe motar na shiga ya rufe ya sake shiga tun daga nesa ta ƙare wa gidan kallo gine-gine ne guda biyu waɗanda ba su da nisa da juna tamkar irin gini da ta fi gani a jikin hotunan takarda titi ne shimfiɗaɗɗe tun daga bakin gate har zuwa bakin kowane gini gefe da gefenta kuma filayoyi ne masu ban sha'awa filin da ke bayansu kuma grass carpet ne shimfiɗaɗɗe a kowane ɓangare sun zo ƙofar gidansu Khalil ya tsaya sai karɓo musu ki ɗaya daga gidan manufa duk da nisa da ke tsakaninsu tana iya hangen shi saboda wadatar haske wani bature ne ya fito suka haɗa hannayensu sannan Khalil ɗin ya shiga ta sauke nauyayyen ajiyar zuciya ta ɗora idanta akan harabar gidan komai na gidan abin sha'awa ne tabbas duk inda ya kasance wajen zaman Khalil ne abin burgewa ne tun daga babban gidansu ya kasai zuwa gidan da suka rayu a ciki bata taɓa ganin gidan wani nasu
da yayi kwatankwacin kama da nasu gidan dake kauye ba sai yanzu ne ta gani sai yanzu ne take ganin wakarta da tun farko take cin haushin kalin da yake kyamarta tabbas ta yadda basu taba rayuwa da mutum kamar ta ba dole ta zame musu abin kyama a wancan lokacin wani irin sanyi ne mai shiga jiki yake sadadowa ta kasanta duk da jibgegen rigar sanyi da ke cikinta ta kabu kwarai daga fitowar kalin domin ya haura minti 20 dole ta durkusa a wajen saboda tsananin sanyi da take ji kamar tana cikin kankara hangon shi da ta yi ya fito ya sa ta miƙewa da sauri har ya iso bai yi mata magana ba ya sa makulli ya buɗe ƙofar shi shi din ma sanyi ne yake neman daskarar da shi kalil ya sa hannu ya kunna fitila take haske ya gaure ya mata keken falon wanda ya kawatu da lafiyayyen kujeru duk da ba wani kayan ado ne masu yawa a cikinsa ba lafiyayyen carpet da manyan kayan kiɗa da na kallo sun kawata wajen sosai duk da ta lura kamar al'adar gidansu kalil ne duk gida da ta je na danginsu kayan falonsu baya wuce waɗannan abubuwa sai dai na wani ya fi na wani canjin launi ko tsada ita ma ta jima tana jin tsayin ya burge ta duk wasu kyalekyalen gyaran gida baya burge ta musamman irin nasu na ƙauye da ta gama yarda gida don ci ne kawai ke damunsu har suke kashe kuɗinsu a muhallin da bai dace ba a daidai kafaɗar ta kalin ya tsaya sai tunkunni ta a hankali ya raɗa mata ya yi kika ga falon namu ta juya ta sake kallon ko'ina ta yi lallau samar mashin nan nata sannan ta ce wow wonderful ta sake ɗora idanta a kan wani dining table a can gefe mai ban sha'awa ta kashe masa ido ɗaya tana nuna masa dining table ɗin da aka dai idan shi cikin nata ya ce baki so ko ya ɓata tsarin wajen ne a shakwaɓe ta juya kai oh no yaya ba ina nufin haka ba ne ya mun kyau ne kawai ya nuna mata hanya da hannun shi ta kama hannun da yake nuna hanyar da shi mu je tare yaya ka nuna min yadda yake kasan ƙauyencin fa kada mai barna ya janye hannunsa ki je ki gida don cinki ni kuma kin san duka ba fashi yana faɗa ya nufi inda room heater yake ya kunna ido ta zuba wa table ɗin domin a wani mulmule yake a turbule gaba ɗayan shi glass ne kan kwalba ba don ganin a inda aka ajiye shi ba babu yadda za a yi ta san dining table ne ta shafa saman shi mai ɗan faɗi tana lalubar inda kujerun zaman shi suke wani koren abu ta gani tana dannawa sai gashi sun fito daga jikin shi har guda hudu ta sake dannawa sai gashi sun koma muryar kalin ta ciwo yana cewa ya ce idan kin gama ina can ya nuna mata wani ɗaki da ke kallon wanda ya shiga ta miƙe ita ma domin akwai gajiya tare da ita ta shige da ta shiga ɗakin da wanka ta fara ta yi alola tana fitowa ta buɗe turolinta ta ɗauko da domanta haɗe da doguwar riga da hijab wanda ta ware su domin salloli da haka ta yi sallolinta ta haɗa da addu'o'i da godiya da Allah da ya kyautata wa rayuwarta sannan ta roƙar wa mahaifinta gafara ta rufe da salatin annabi ta ɗauko lotion mai laushin ƙanshi ta sako kayan barcinta waɗanda duk tsaraba da ta yi wa kanta ce lokacin da ta je umra waɗanda troli ɗin ƙanana kaya ne fal a ciki na rigunan bacci wanda ta yi tanadi wa kanta ta lura cewa kalima abincin son ƙananan kaya ne duk riga da ke ciki mai ɗaukar hankali ce wanda ta tabbatar ba ƙaramin kyau za su mata ba domin zaɓen ba ita kaɗai ta yi wa kanta ba har da su Suhaila duk wanda suka hango za ta mata kyau sai su ce kalima wannan za ta miki kyau ki siye ta ko gwadawa ba wanda ta taɓa yi ta tanade su ne sai dai a gidan aurenta tun daga rigar bacci da ta sa yanzu ta gama tsinkewa da lamarin yaran nan sun gama sanin kalarta domin rigar ta yi matuƙar karɓar jikinta yaro rigar yana rawa mai santsi mai baƙi yana da zanen adon manyan furanni fari da ja tana da siririn hannu akwai adon leshin daga ƙirji daga ƙasa kuma ta buɗe iya rabin ciki ta tsaya sai wandanta da ya zartace ya kaɗan bai kai goma ba ta saki gashinta ta gyara ta mayar baya ta ɗauko jakarta don ta shafa man baki tana juya shi amma ya shige wani saƙo na jakar don haka ta yanke shawarar zazzage jakar ta zazzage duk abin da yake ciki har da envelope ɗin da Sumayya ta bata wadda ta manta da ita nan da nan ta ɗauko ta ajiye a gefenta ta gama shirin bacci
ta jingina bayanta da filo tana tunanin shigowar Khalil. A wannan lokacin cike da fargaba domin tana rike da gargadi da Abba ya mata, tana kuma jin tsoron abinda zai faru tsakaninta da Khalil, domin dai ta san ba zai saka mata ido kamar yadda ya saka mata a Najeriya ba a tunaninta. Duk da tana hangin sakonnin shi cikin kwayan gidan shi, duk da ba bayyana mata yayi ba, da haka ta sa hannu ta janyo envelope din da tafi zaton kuɗi ne a ciki. Tunda tana jin sa yana da nauyi, ta ce su maye kenan a faɗa a ranta. Bari magana wata saka mu abin da ta faɗa kenan, zuciyarta a zahiri kuma tana murmushi. Tana farkewa kuɗi ne suka faɗo ta Ingila, sannan wata takarda da ta warware ta so makarantawa kamar haka: Assalamu alaikum ƴan uwata Karima, lokacin da zaki karanta wannan takarda na san na jima cikin kewarki. Kada ki yi mamaki idan na ce miki ina jin ki a raina tamkar ƴan uwata ta jini. Kamar yadda Abba ya buƙaci haka, na gane haka ne akan yadda nake jin kewarki, nake damuwa. Idan kin shiga damuwa, shi yasa ma na kasa daurewa abu da naji ana shiryawa miki tsakaninki da mama da Khalil. Soyayyar da mama da Khalil ke nuna miki duk suna yin haka ne domin cimma wata manufa a kanki da suka shirya, saboda ba su karɓe ki a matsayin matar aure ba. Kuɗin da na baki su ne domin ki taimaki kanki lokacin da kika tsinci kanki a wani hali, amma kina da damar da zaki canzawa ki ɗan su rawa. Tunda ke mace ce, ki yi amfani da abubuwan jan hankali ki mallake zuciyar yayin Khalil, domin ban taɓa ganin mata da miji da suka dace da juna kamar ke da yayin Khalil ba. Kishi ne kawai ke tunzura zuciyar mama. Idan hakan ta kasance, wata rana ita ma za ta yi alfahari da ka. Ina miki fatan alheri. Lokacin da ta kammala karanta wasiƙar hanyoyin sadar da tunani zuwa ƙwaƙwalwarta tsayawa suka yi can, sai hawaye ne kawai ke fita daga idanta. A hankali komai ya soma dawa mata. Takarda ta sake ɗauka ta karanta. Takardar ta sake ɗauka ta karanta, ta karanta ya kai sau bakwai, har sai da ta tabbatar ta haddace da duk bayani da ke cikinta. Sannan ta haɗa takardar da kuɗin, ta neman musu ma'adani ta sirri a jikin trolinta. Sannan ta sake komawa ta kwanta. Ƙwaƙwalwarta ta cunkushe da tunani kala-kala. Haka ta dinga ɗaukar kowace kalma da Sumayya ta rubuta mata tana fassara ta. Ayyo zuciyata, za ta yarda da ƙaura da kika ce kina min Sumayya tamkar ta ƴan uwa ta jini ɗaya? Ta girgiza kanta, tamkar tana amsa ma wani tambaya ne. Abinda ta sani tun farkon ganin ta da Sumayya ƙiyayya ce da ƙyama wanda ta ɗauki tsawon shekaru tana nuna mata. Ta kuma aminta da hakan, ba ta taɓa jin tana ƙaunarta ba sai yanzu. Ba za ta yarda da ƙaunarta da ta ce tana yi ba, amma zan yarda da ke da abinda kika gaya min. Shirin ta mama da Khalil suka yi a kaina, domin kamar yadda kika tsane ni kika ƙyamace ni, haka su ma suke mun tsawon lokaci. Sun shafurta mun kalmomi na tsana da ƙiyayya daga bakinsu lokacin da Abba ya daɗa cusa ni jikinsa a matsayin matar Khalil. Lokacin ne su kuma suka fara nuna min so. Tun a wancan lokacin na ɗora soyayyar tasu a ayar tambaya, sai dai kasa gane komai har sai da lokaci ya ƙure min. Ta wace hanya zan fita daga ƙullin da suka mun? Hawaye wani na korar wani a cikin gidanta. Zuciyarta na ci gaba da saƙa da kwancewa, tun tana sa ran Khalil zai iya shigowa a wannan lokacin har bacci ya awon gaba da ita. A daidai wannan lokacin da ta saba tashi sannan asuba, ta farka ta dubi agogo lokaci ba sauran kwanciya barci. Ta miƙe ta yi alola. Lokacin da ta idar da sallah, yawancin addu'o'i da ta saba yi wa kanta sun ta yi, domin sun gama haɗawa da dukkan wata damuwa da ta dame ta. Ta ci gaba da karanta alƙur'ani mai girma kamar yadda ta saba da asuba. Mai sauraro, bari mu tsaya a nan, saboda lokaci ya ɗaga mana hannu. Wai doki bai gaji da gudu ba, karkara ya ƙare. Za mu ɗora gobe da izinin Allah a tare mu da ikonsa. Aliyu Adamu Rafin makaranta yake kula da shirin. Alhaji Usman ke cewa Allah shi tashe mu, Allah shi ba mu alherin.

0: Abeda Altusu wanda ta gabatar da shirin kunnan kanawa a gidan gidan rediyon Bauchi BRC to FM mita 96.6. Misalin karfe 10 idan Allah ya yarda muna nan dauke da shirin ko Allah sai kuma. Goma da rabi kuwa za mu kawo shirin shekara kwana. Idan Allah ya yarda da misalin karfe 11 sai zaben mu kwana lafiya ya biyo baya. 11 da rabi kuwa muna nan da shirin mu na babban kwana da mai sauraro kai tsaye. Za mu samu juri yau za kuma mu tattauna. Kasance tare da mu don mu ji ra'ayinka. Daga nan kuma sai mai babban kwana mu tashi. Yanzu kan bar Bauchi da Bashir da mu ya gabatar mana shirin tambaya mabudin ilimi.
1: Mai bincike ya zuwa ga wannan zance. Neman ka san hujja akwai amsawa.
2: Me ake nufi da taki? Shin akwai wani bambanci ne a tsakanin takin zamani da takin mu na gida?
1: Turka shi aikin ya fi ƙarfin wasa. Zan bincika maka kyas ka san ta kadarwa.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na tambaya mabudin ilimi, inda muka sami tambaya daga Malam Awal Muhammad na neman sanin me ake nufi da taki. Kuma akwai wani bambanci ne a tsakanin takin zamani da takin gida? Shirin tambaya mabudin ilimi na gidan rediyon Bauchi BRC ya mika wannan tambaya ga masanin harkan noma, kuma jami'in yaɗa labarai na hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi Malam Lawan Duhu Masa. Cikin doguwar zantawar mu da shi ya yi bayani kan abinda ake nufi da taki.
3: Idan aka ce taki, kalmar da Bahaushe ke nufi da taki musamman abin da ya shafi harkar gona, shi ne dukkan wani abu da zai iya samar da sinadarai wanda za su iya ba

yadda kalma ta organic ta fito tana nufin cewa wani abu ne wanda ya fito daga cikin mai rai ko kuma shi mai ran gaba dayan sa.

sa wanda yake da sauran rai ya samu dama shi kuma zai amfana daga cikin wannan mataccen sai ya samu rayuwa a ciki shi yasa ma yake kasancewa shi baya da illa kamar abinda dama abinda ya fito daga cikin rai din ne ya sake koma gurin sa sun kasa shi biyu ne mafi

idan ta lalace idan ta rube ta matakin gargajiya saboda ne saboda takarda wani nau'i ne na jikin bishiya ake yan kowa a sarrafa shi zama takarda idan ka je inda mata suke gyara nuna suka gyara ganyen alayyahu itacen nan da sauransu akan je a wasa a gona shi ma ya ganyen rufe ɓangaren abu ne mai rai wata itaciya ce ta koma ta rufe idan ka je ka sa ma an sai ka

sinadaran nan da ake amfana su buka take amfana da su suma sun kasu da shi biyu akwai waɗanda ake buƙatar su da yawa a lokaci guda akwai waɗanda kuma ɗan kaɗan ake buƙatar su kamar yadda abincin ɗan adam yana buƙatar masara da yawa yana buƙatar shinkafa ko doya ko rogo da yawa iya dogara da masara da shinkafa da doya da ya rayu a jeji su yawa iya cinsa kuma ya zauna lafiya kuma ya rayu a mafi yawa waɗancan ƙananan abubuwan da ake buƙatar su a jikin ɗan adam kaɗan idan an adanci su da yawa sai ko dai su ɓata masa ciki su ba shi wani jinya ko kuma su nemi halaka shi da haka ita ma ita a cikin matsarai suna da wannan nau'in rabe-raben na wanda misali da hidima yana abincin ɗan adam kamar yadda na ce idan ka samu kamar wake ya ga mafi da yawan mutane in suka ci wake da yawa aƙalla cikin su ya lalace ko kumbura ko sa su da yawan hutu ko tusa amma idan suka ci tuwo ya ci bai malamalan tuwo iya cin su ya sha ruwa ba abin da zai same shi su da yawa irin wato sinadarin la da fa da ka ko npk a turance wanda bahaushe ke inkiya ba irin wannan takin da suna kamfa wanda ya tsinto kalman da kalman bature ake ce compound wato sinadari da suka haɗu suka yi biyu zuwa uku zuwa sama sai akan ce musu

su ne kadan rashin su na iya hana lafiya ta zumi lafiyar tutunsu amma kuma bane halaka ba sannan samu su kuma ga wanda ya samu wancan manya din ya zo hada da waɗannan kananan ya kan ba da tasiri ga rayuwa ta kamar dan adam ne wanda zai cutu da kuka ya sharu ba ya ba shi kullum abin da ne cike nan da gashi da karfin shi kidi yake aura da alaman lafiya da gurjiya da murjiya a jikinsa ba amma ka samu wanda yake cikin waɗannan abubuwan bayan ya gama shi kuma a can gefe akwai kankana abarba da lemo da ayaba da shi kullum ya ci wannan manyan ya zo dan lashi wa yace ya samu lafiyar fatan jikinsa da sauran su ya bi na to don haka shi sa shi taki ne yake zuwa wa al'umma a nau'i biyu akwai taki mai tsaba wanda ya kunshi waɗannan manya-manyan sinadaran da ake bukata sannan akwai wanda ake cewa takin ruwa wanda akan fesa wanda yawanci mutane sukan dauka wai takin nan na ruwa na fesawa zai iya kawar da wancan takin to gaskiya wannan wani abu ne wanda yake akwai ayan tambaya akai misali ba zai yiwu a ce dan adam wai ya koma cin ayaba da lemo da kankana da abarba shi ya dogara da su ko ba ruwa sai to ba ruwa sai su ga ba ruwa sai ya ba ruwa sai ya ruwa kana ba zai yiwu mutum nan ya rayu to don haka su ma wayancin shukokin nan wani ya zai ce maka wai da ka iya ci gaba da noman ka da farko har ka gama da taki irin na ruwa to gaskiya ba abu ne wanda ilimi da hankali ke da daukar sa ba mafi yawa idan karancin kuɗi ne ya same ka a ɓangare ko da a sa taki sau uku ko sau biyu kai kana da halin sawa sau ɗaya ne ya ka sa sau ɗaya nan sai ka raka da waɗannan ɗin shawar da muke ba mutane ke don haka a taƙaice wannan shi ne taki da yadda ake samun sa da kuma yadda yake aiki har ila yau akan magana na takin nan taki ana samun sa ta ɓangare daban-daban kamar

siyawan siyawan daga da bi a koriyanta ka zama taki mawanda shi ne gidan manuwa. Sannan akwai farmyard manuwa FYM, shi ko yawan nan shi ko taki ne wanda ya yi na gargajiya, shi kuma ya fito tsakanin kashi da fitsarin dabbobi inda suke kwanciya, suna kashi suna fitsari yana taruwa ana hana shi a zo a sarrafa shi ya zama taki na gargajiya da ake cewa farmyard manuwa. Ya kunshi kashin su, ya kunshi fitsarin su, sannan da sauran abinci da suke yi suna tonewa, sun tone dutsa sun zubar, sun tone harawan da aka ba su sun zubar, sun tattaka an kawo su ɗanyen ganye daga gona

hacia Adebu, a aiye fa masa ruwa sai Adebu ɗanyen ganye ko ciyawa sai a shimfiɗa, idan mutu shimfiɗa na musamman da har ya an bugganin karen nan ya ɗanyi kaurin aƙalla buɗin ci biyu ko uku, sai a yayyafa ruwa sai a nemo irin nau'in su toka sai a baɗa shi ma a hannun da suka abada-abada sai a kai shi ma sakin yin kamar ne ya aka shimfiɗa shi ma sai a sake kawo ko kashin dabbobi ko bolan gida irin su sharan an sha kankana da ganyen malam yahu an yi wanke ruwan nama da makamantar su sai a zo a zuba a kai sai a sake yin yafa ruwa sai a sake dawo da ganyen ganyen nan ko bushashshen ci haka da aka yi shimfiɗa shimfiɗa shimfiɗa shimfiɗa a tsakiyan sai a huda da wani itace a bashi wanda za a iya zaro shi a kowane lokaci ana duba da an gama kuma sai a nemo shimfiɗa nan da shi a rufe sama.

0: jirage ba su ji komai nasa da iya ja sasha ko na direct ko kuma a mai da shi a shanya a babbaza shi ne bushe a kula a kula wannan shi ne bushe a taki na gargajiyar shi hadawa shi ma kamfan da ke a takin zamanin da shi ma yadda muka fasanta wancan na gargajiyar su a auren su fasali fasali ne sai yasa shi kuma yana da kyau ne kafin a sai taki manomi ya san wani condition ne wani hali gonarsa take ciki kaya dai sanin shi ne ta abin da ake cewa gwajin ƙasa
1: masani kan harkan noma kuma jami'in yaɗa labarai na hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi Malam Lawal Nuhu Masa kan amsar tambayar da muka samu daga Malam Awal Muhammad na neman sanin me ake nufi da taki ba a nan amsar tambayar ta tsaya ba in hali ya samu a shiri na gaba za mu ɗora sai dai mai sauraro kada ka manta za ka iya aikowa da tambayarka a rubuce zuwa ga filin tambaya mabuɗin ilimin gidan rediyon Bauchi PRC da ke kan titin Ahmadu Bello ko ta lambar waya kamar haka 07-690-2-3-3-0 a madadin mai kula da shirin Rabi Iliyasu ni Bashir Adamu da na gabatar nake cewa assalamu alaikum
2: mai kun yi kiyaye kwa ga wannan zance

حسابون که حساب رو بزنم که بچه دشیده نمیشه کنم.

stream.

lääkintä käy.

gwamnati ta fito ta sanar cewa wannan kudin da ta ajiye a store ne da miliyan da mun tare da shi ya fahimta iraci ba gura samu ba fa biskit ba ba kuma masa ba iraci ci yara miliyan sama da dan gaya maka abinda ke ban rajin gidan mamaki da Najeriya ko da kasa ta Najeriya amma sai na ji na ɗan takar sukin ta basu

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب